daya ut na ting kuishwe na matsikwa na yati daya shohe mankia na kyalwa na tso i na natkian ha hitom ala chui la chi twa chan hi loya chi te hunda se tha kushio nan ke kho me sa na ya te hunda se tha lia nan kwaya ku nan ha ya no te hunda se tha na tsu kwanda ya kwantina kandan hi ha kyalwa nas ten kuishwe na matsatsya na matsikwa daya kwantina kandan hi ha mayuchina de